itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem la xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni du jife ko eppele diko ñe dem ba am faiblesse am moné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna né man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yakal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatman nufus wa inma aradtu hatman qulub muné ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diine mu joge fi dem europe wala mu dem amerique complexe japp ko ci materiel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waaw jaamu yalla fop ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te bu ñu gisé li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman da di contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman da di wax ak mom ne ko i'izini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Suleyman sa baye lutax ñu tuddé won ko daud Suleyman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ca nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaqa bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yep yalla musal na la ci lolo tax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tegalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam te ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccuna ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal mané ko kon nak sa deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñeen ñep seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw
daw ko ci dem daw ko ci delu muné ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muné ko dedet muné ko li yukhbiraka anna dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp way do ko gis waaw man nga ko man nga yegne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yaangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñepp gis nañ la ci ngelaw leen japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw bi mu waxé li nak Sulayman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sante di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am carton yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yep yalla tagatalon na ko Sulayman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba tax na itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wala qad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nanu Sulayman jëlon nanu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geestu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele indil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yonent yalla Sulayman alayhi salam dafa amone ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman begg ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge
domam ji man na continuer donu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciono gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi nekkon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Suleyman kérok Suleyman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denku ko niir yi lakk ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg takal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Fadja.

luy walu ñanaaw dajana ñoo ko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laacc na la yonent yalla Suleyman laacc na la bi mu la laacce ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bi mu ko akse amna lu ko hut hut wax daf né ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim Hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñi wax Balqis yorna nguur gu reey waye la nguur ga di reey reey la xewal ye di bari bari yep santna kenen kudul yalla jamu na kenen itam kudul yalla ndax jamu lay sant jant lay jamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xeurem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hud hud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma set lu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yenen ci la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi koy jox si ci la yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanni fa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nanguko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplanté alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defumak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawum ak wala nati yandakum bi junudin la qibla lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu mat sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñ ñu mëna dékko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xam ne du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu ne falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñ na ci yalla ne koku ngeen demone di du bur koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننت يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenen ti yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chez bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla sulayman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sorina lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mana ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu daan tok daf ko ëndalé wanti bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënte bi nga xamanteni mo dox digënte dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamne dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lémay gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis ciis bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal li ciis bobu andil mako legi ah mu ngi melni ciis bu nek Japon ñu ne la indi ko legui Senegal waaw te chez ba reyna reyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gumu reey ak disay gumu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jele li chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu indi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalaf al ulama fi al sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كنت فملني نتوخ أمنك ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Suleyman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemmem chaise bi té alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lewna la dom mo xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñew na bu toubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam do aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla amna ko waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

di len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di harut ak marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñuy wax zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bi mu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laajte ne len waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam liñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di harut ak marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima leen di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reuy la ndax bokale la te yalla du ko jéggel ray nit mom yalla neena ko ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reuy julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabayi ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax dëgg yalla ci jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reuy la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu nekkon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané daal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waju gisé nak ñu ragal waju boole leen ñu daal di kar waju daal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax jappon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ngialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeej yeej di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeeg di dem ci ko asaman duñu ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci ko ba sori ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mënu xëpp ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yegg ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam né ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël nax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé legi di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaay ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemi ñak ndox mi ay centimètres yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yenné yonent bi ñom japp neen ni comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax neen ni bu fekkenti ni dox nga ba dajé ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wëjju day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joggé ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax né né lèr gogu di joggé ci sawmi ginnaw jëm ko wax né né lolu moy ngëm yalla gi nekkon ci yow saxar si joggé ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéef

sune gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm sune itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nop mu ne kon nak lool mom moy ngëmadik yalla lool moy ak kéfer legi nak ab yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar daneen lako jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar daneen lako mëna daneen lako jangal sax njibar mën nga ci def lu nek nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ab yonent nga ndek ak njibar rek tay yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ab yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgg ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu dugg ci njibar lolo taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku leen aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenente bi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di digel ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yépp kon nak harut ak marut e ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil wax na ne nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leen nek dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza lañ koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek

kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ni bo di xol nak aya alquran yeb su fekente ni yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax ji gëna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha liñuy am am njariñ amna yeneeni sara ki aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na nu njariñ no demé ni ki suratu yasin no demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wad duha wal layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako gëstu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demeni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul lan'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yenen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am jariñ la te le musu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak becc naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nanu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yonenti bi moko wax ne ne lepp lo gis rek am na yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxé nañu ci ay yoon joxé ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jàng alquran surtout saari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu
ñu leen daan ñaax ci ñuy saxoo jàng saar yooyu ba tax ne itam yàlla moom lépp ma am njariñ rawatina itam waxam bii di alquran ci li xew léegi ci jamono bi ndax gis nañ ne nit ñu bari wayefal nañu alquran gannaawal nañu alquran bàyyi nañu jàng alquran lu tax ndax ñoom daal dayloo nañu di jàng ay tawassulaat yoo xamante ni borom xam-xam ya ko bind moo xam way la moo xam itam ay ñaan la yoo xamante ni dañ ko bind ñoom borom xam-xam yooyu taalube yi léegi bàyyi nañ alquran léegi ñoom ñu ngi jàpp ci tawassulaat yooyu mag ñi bind di borom yi xam-xam di nitu yàlla ñoom doyloo nañu jàng ñaan yooyu mag ñi bind wëlis alquran te itam ñaan yooyu nga xamante ni mag ñi bind na ko benn qasida lay nekk wala mu nekk itam ay ñaan yoo xamante ni mag ñi ko bind mu di bind yu sell yu nit mën a jëriñoo la muy sell sell sell balaa nga koo jëriñoo yow taalube bi na fekk alquran jiitu ba noppi na fekk itam ñaan yooyu ngay jàng na fekk itam mu tegu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluub boo xamante ni ñoo lay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fa nga koy jaar ba mën caa jëriñu wante léegi gis nañ ne ñu bari dañuy sopp nitu yàlla bi rek jël ay mbindam di ko jàng te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamaat yoo xamante ni mu ngi koy def wala ñuy dégg ay waaraateem seen xol tooy ca ba tax seen cofeel ci nitu yàlla boobu dem ba liir mbindam ak jàng ay tawassulaatam ak qasaidam ëppal leen njariñ lool ñu jàng alquran loolu erreur la ndax borom xam-xam yi werante nañu ci waxtaan nañu ci am na benn borom xam-xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal na ko yàlla yërëm dafa wax ne téere yooyu nga xamante ni mag ñi bind nañu ko nee na téere yu valable la téere la yoo xamante ni jullit bu ne mën nga koo jëriñoo la nga koy jàng yiwu kese lay nekk mu ne wante werante nañu ci am nañu wax ne doo mën a jëriñu ci téere yooyu doo ca mën a faggu la nga ca war a faggu ba mën caa jëriñu jëriñu ga war lu dul ne dafa fekk boog nga xam sensu téere ba xam maanaaya xam la ca nitu yàlla ba jublu waaye jël ko jàng ko noonu rek taxul nga jëriñu ci waaw ñu ne mu ne am thawaabu ala qiraati alquran fa huwa xaasilun liman fahima wa liman lam yafham bilkulliya litacabudi bilafdihi bi xilaafi gayrihi min aladkaar waludciya fa innahu laa yuthaabu calayhi illa man fahimahu wa calayhi aktharu alculama wa qiila in lam yufham fa fiihi nawar ñu ne borom xam-xam bii di alxaafiz ibnu xajar nee na alquranul karim yàlla def na ci ak jàppandal ci jullit ñi ndax moo di seen alal ba ka koy jàng te dégg maanaaya ak ka koy jàng ak te déggul maanaaya ca yem waaw ñoom ñaar ñëppay jëriñu alquran ki koy jàng te xamul li muy firi ak ka koy jàng te xam la muy firi wax nañ ne ñoom ñaar ñëpp daneen ñu leen fay xëy na nag fay ya da dul tolloo waaw ndax dañu wax ne kiy jàng alquran te mën ko lool xam baat ya xam maanaaya nee na kooku ñu ngi koy yéegal ci graatu malaaka yu sell ya malaaka ya jege yàlla foofu leen koy yéegal ñu ne ki koy jàng nag te fekk déggul maanaaya di ko jàng avec difficulté kooku nag yàlla dana ko ci fay ñaari yool fayu jàng alquran ba ak fayu coono bam cay daj
ñu ni mu ne wante nag beneen werd booy jëfandikoo, beneen azkar booy jëfandikoo, wala yeneen ñaan yooy jëfandikoo bu dul alquran, neeneen su fekkente ne xamuloo la ngay wax doo ci am yool. Kon nag yéen ñi jàng ñaan yi, di jàng itam yenn qasaid yi nga xamante ni nit ñu baax ñi ko def, dem leen ñu firil leen ko ba ngeen xam li ngeen di wax, neneen loolu mooy tax ñu fay leen ca. Kon mu mel ni fa alayna an nattakhidha wirdan min al afdal wal a'zam wal ashraf ka qira'ati al qur'an li qawlihi alayhi salatu wassalam fadlu kalamillahi ala sa'iri al kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Mu ne kon war nañu ñun jullit ñi suñu wer dañu jiital ci alquran, ndax moo ci gën a mag, moo ci gën a tedd. Jàng alquran di waqaf subak ngoon na ko mag ñi daan defe, na ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan defe, neneen loolu moo gën nga jëfandikoo beneen werd bu dul alquran. Wala boo dee jëfandikoo alquran, boo dee jëfandikoo beneen werd itam, na fekk boobu nga jiital alquran ba noppi. Waaye jër rek fala budda min chaque fois di ko jàng rek, wala nga jël taysir di ko jàng rek, wala beneen ci taalif yi fi mag ñi def, te boole woo ci alquran itam lu néew ngay jëriñu.

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko sayyidatuna Aisha di faral di netale di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jiko yu rafet gis ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi Khadija bint Khuwaylid al Qurashiyya. Khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim, ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya mo ko jur. Gis ngeen ne itam Khadija biko yonenti bi di tak mo ko tak ci ñeen fukki atam, fekkon ne itam seyon nak ñaari goor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak, te itam sey ba amon na ci dom. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak Khadija mo ko tak ci jek mais takuko ci njank. Gis ne itam magena yonent bi fukki at ak juroom, ndax biko yonent bi di tak bobu yonent bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak juroom, Khadija tollu ci ñeen fukki atam. Bi sayyidatuna Khadija genne aduna yonent bi tak na jigen ju ñu wax Sawdatu bintu Zam'a, mom itam mu bokku ci gir Quraysh. Kon mo Khadija ñoo bokku benn gir, waye gis ngeen ne Sawda mi mag la woon mom itam, waye mag mu muñoon la, ku doon jihad la itam ci yoonu Yalla pour yëkkati kaddu l'islam comme ni ko goor ñi daan defe. Mom nak amul na jëkkër, jëkkëram mu ngi tudoon Sakran ibnu Amr, yalla nako yalla gërem. Sakran nak gañu waye bayiw ko njabot, bayiw ko itam ku ko meuna dimbali. Lolu taxon nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam, amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam. Lolu taxon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko, ngir itam e dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mo ngi jankwante ak mom. Waye gis ne ni jigen ju bax la, ndax sayyidatuna Aisha mi nga xamanteni mo nekkon wujjam sedel nako sedel bu rafet, neena musuma gis bima de Aisha bel legi musuma gis jigen jo xamanteni beug na melni mom te modi Sawda. Man dal musuma beug melni jigen ju melni Sawda, Sawda rek la beugona melni mom, ndax jikom yu rafet ak melu kanam yu rafet ak mbaxam gu upp. Bamu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aisha. Aisha nak sahaba bu mak moko jur, sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako, modi Abu Bakrin moko jur, mo don premier khalifa ci yenente bi joge. Aisha mi nak biko yonenti bi di tak bobu xale bu ndawul, xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam, kon xale gu tuti la won biko yonenti bi di tak, motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank. Waaw mom Aisha mi wax ne ni Abu Bakr moko jur, mom itam da nañu ñew ci e dundam, ndax dundam dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaayé lu bari, waye dal modi ñettelu soxnam. Yenen timi mas nako wax ne ko yow Aisha xana bëggulo ëlëk nga nekk sama soxna ci al-akhirah, tay itam nga nekk sama soxna ci aduna, manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la. Aisha ne ko waw, waye lolu yenen timi Aisha rek lako mësa wax, mu nekk itam ci teeram mu koy poukere wo, mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane, ndax e ngeureum guko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ngeureum. Bam ci joge tak na mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa, xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa, mom itam sahaba bu mak moko.

jur mo di Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa. Hafsa mi tam seyon na ndax mu ngi seyon ak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci la ko nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la nene itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafsa bu mu ci joge mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya ñene mom sayon nak amon na jëkër jëkëram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis na ne itam jigen ju gëmon Yalla la te bax te yiw te mënon mu nena mom len dan tuddé nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñune nak mak la won ndax diko yenente bi také wër lañu def rek mu gañu ñune amna ben sëriñ bu mak buñu wax Zahri mom nena dan len ko woyé Ummul Masakin nena ndax dafa bari won lu muy lél miskini di len togal di len jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaa ngi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga leen di toggal di leen jox ñuy lekk nga def ko di jigéen mën nañ la duppee Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ci jógee takk na beneen jigéen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkkeeram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba taf ndax jëkkeeram mu ngi gaño ci xare Uhud jëkkeeram mu ngi tudon Abdullah ibn Abdul Asad mu ne itam mom amon na ay difficulté yu reey manam amon na problème yu reey ci l'islam waye nak problème yoyu doli wuko ludul ak gem Yalla yokul ci mom itam ludul ay yiw ndax taxul ben yon mu décourager ci l'islam wala musalit ben yon mom Ummu Salama mi ñine jëlé nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna mu wax né Ummu Salama moy jigen ji ñëk gaday ci jigen ñi waaw bi yenente bi waxé né Yalla néna nañu gaday jugé Makka bayyi fi suñuy bien dem Medina kérok jigen ji ñëk soldalam gaday genn Makka dem Medina modi Ummu Salama bam ci jugé tak na jigen ji ñi wax Zainab bint Jahsh mom doomu bajjanu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam la kon mu ngi bokku ci giir Quraysh mom itam mom ku ñuy wax Zaid ibn Haritha moko takkon waye Zaid mi xale bu ndaw la won nekkon jam ci yonenti bi waye yonenti bi beggon ko mbeggel gu jeggi dayo ba wax ne Zaid defuma ko jam waye sama dom la mok dom yi mu juri la yamale mom Zaid ibn al-Harith waye Zaid mi yonenti bi daf ko beug mbeugel go xamne bam koy wutal soxna wutaluko jam ni mom waye dafa tan ci fami bi mu bok ci giir Quraysh wutal ko ci soxna sosu nak mo don Zainab bint Jahsh wante fek bobu amna hikma bu lalu ci biir hikma bobu nak hikma Yalla la te hikma Yalla suko firiwul ken mënu ko fe nek bobu arab yi dañu gëm
domo manam boné diw yamalé nako samay dom ndax dama ko domo wax né né ci aada arab lolou dan na tax dom joju saña donno comme ni dom yi nga jur ci sa gagnou di donno lolou nak yalla bëgg ko dindi wané né dom ji nga jurul ci sa gagnou waru la donno pour yalla dindi lolou nak mu ñëkke ko ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam motax zainabu dem ba ci bir sey bi nobatul zaid zaid nak ñew ci yenenti bi diko kalamé an ko soxna ci dal limu bëgg moy may ko batam ndax wax deug yalla xamna ne dal xolam toyul ci man mbeugël gi dal dess na yenenti bi ne ko teel sa soxna rek teel sa jabar waye bu ñewé rek gis ci zainabu bint jahsh ay melokan yo xamanteni da koy wan ni ki kat wax deug yalla sey bi amna waye nak mbeugëlam dess na waye mom zaid dana ñew ci yenenti bi comme moy kilifaam te moko mayon mune ko ah man dal lima bëgg moori soxna si dal ma may ko batam yenenti bi ne ko delul nga japp sa soxna waye sey bi mujjul ludul zaid xeybene bis rek may soxna si batam ne ko fasena la zainabu bint jahsh bi mu jappé iddam ba mu jeex yalla wax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko zainabu bint jahsh momu zaid takkon te fasé ko japp na idda ba mu jeex demal nga takko lolu defon na jaxle gu reuy ci yenenti bi ndax arab yi dañu gëmon domo ndax ki nga wax ne domo nako dotuñu ko xolati ne jambour la ci yow mais dañ nan dom la joju ci sa gagnou lolu taxone yenenti bi am jaxle yalla nak ne ko suma xasse wax ba nak bu ci dugal bakkan jappal ne ma la digal defal limu bëgg modi zainabu bint jahsh momu nga takku ko wax neen ne ay bobu su fekkontene yonent bi amna sañ sañu neub dara ci liko yalla wax ci alquran kon ay bobu dana ko duggal ci posham duko genné mukk waye nak sañu ko liko yalla wax lo rek lay wax su wax bi dalé ci koom te metti sax fokk mu wax ko lolou taxone itam mune dal yalla maynama zainabu bint jahsh motax sey bobu ci ko arash len ko maye waye teewul na sheikh yi ngab nañu sen lamine ne yonent bi de tasna sey dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla bo de julit fexulo lolou mo taxone yenen te bi tak zainabu bint jahsh mi neke yalla lam ci beggone modi dak ak domo ndax suko bayyi won nonu kon ba ci sun jamono tay ci kon ko domo rek da fay am dara jey donu la wanti zainabu bint jahsh wax nen ne ku ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom zainabu bint jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci zainabu bint jahsh tak na jigen ju ñi wax safiyatu bint huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkërëm mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkërëm julit ñi japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé bañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu toup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak
la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu, nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa, su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral, motax yonent bi terale ko takko. Waye ndek taranga gogo jurna ñu bari ci ji fi dug ci l'islam, motax mom ku baxon la. Waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ci ndaw soso takat na kenen, mu joge ci safiya, kon ñi tuddu safi ñepp ki modi sen turondo modi safiya. Ba mu ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yonent bi safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga, sa baytax itam yonent la, yonent tak la, kon itam mom borom askan la won, mom safiya bint huyay ko amon askan la, ndax wax ne ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun, ndax bo toppé askanam ci yonent yalla Musa, toppat askanam ci yonent yalla Harun, da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam, yonent yalla Haruna nek itam nijaayam, yonent bi nek jëkëram. Kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la, ne ko yow doomu yonent nga, sa baytax yonent la, ne ko itam ab yonent mo lay denc, ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc. Ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba, mom Sufyan moko takkon, mo ngi bokku ci giir Quraysh, mom Abu Sufyan moko takkon, mo ngi bokku ci giir Quraysh, te itam mo nekkon sen kilifa. Mom Ummu Habiba mi neneen ku bax la won, ku amon diine la, ñu ne itam yonent bi yalla moko ko tanal mu nek soxnam. Ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax Maymuna, waye Ummu Habiba mi amna lu sayyidatuna Aisha wax ci mom, neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim, koku Hakim hadith bobu Hakim moko solo bi sanadihi. Ñune sayyidatuna Aisha waxna ne Ummu Habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun, neena itam ñun ñepp ñi yonent bi denc mo ci daqa dox mbokk, neena ku mënona dox mbokk la, te itam ku ragalon yalla la, te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun. Lolu sayyidatuna Aisha moko sédel Ummu Habiba. Bam ci joge nak la tak Maymuna, kon ñi tuddu Maymuna ñepp man len wax ne sen turando modi Maymuna mi, Maymuna bintul Harith, mu ngi bok ci giir Hilaliya. Neneen ku deddu won aduna la mom Maymuna mi, ku mënona jaamu yalla la, ku ragalon yalla la, neneen itam mak la won itam diko yenen tibi di tak. Kon yenen tibi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu, ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak njank. Bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris, mom Musafi' ibn Safwan moko takon, yalla dogal itam ginnaw sigi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takuko. Jelenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi, wax ni jigen ju bax la won, wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barke ni Juwayriya, nena ko amone barke la ci aw nitam, nit ay nitam dañ ko beggone te ñakul won dara, waaw aw nitam dañ ko beggone ba daan barkelu ci mom, nit ko amone barke la, fu masane genn rek mbolo dar ko, fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha
mo sédé li nga gis né kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañan la mom jappul won né ñi mu nekkal ci kettaru yonentibi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam té dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joge mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom gi nga xamanteni yonentibi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi ibrahim kérok bamu gaño yonentibi rongañam dal na ci deñum ndax xefel gumu amon ci ibrahima mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonentibi suñu mam ibrahima modi serignam waaw mu sopp mam ibrahima ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak ibrahima mom kérok bamu gaño yonentibi rongañam dal na ci deñum ndax xefel bumu am ci mom waye nak ki jur ibrahima mom kan la modi maria al-qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turondo mom lañu wax mariyatu al-qibtiyya way mariyatu al-qibtiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bur bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciapelam bu mu am ci yonentibi yonentibi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu ni mo jur dom ji yonentibi gënono sopp mu di ibrahim mariyatu al-qibtiyya ñu ne won nak jam la won kun ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax rayhanatu bintu shamun motax ñi tuddu rayana ki modi sen turondo modi rayhanatu bintu shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani qurayza mom itam dañu ray jeuker je ci xare mu dadi nak julli gi dadi koy japp mu nek jam nak waye bamu toubé nak ci lako yonentibi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alayhi wa sallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

0: ay doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadin na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolu ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolu xewal la wante du ay wajahu neena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali neena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbeutiku ci saasi lolu dootul nekati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex bañé len ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safaray top ci gannaaw lolu du xewal mune len wa kullu na'imin duna al-jannati haqif bepp xewal mudul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba budul safara rek jamm la nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañu gu mu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara woowu bu fekkente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mo koy wote mu ne len musiba wu safara wi xewul la ci man kon duggal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëllëgë yalla duggal ma safara wala te safara wala benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nitu yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax muku ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñ len def fi ci ko aduna rek luma metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tollowul ak mom motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko moñ motaxone ben sahabi buñu wax khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray te muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ridabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna al alamin kharabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا يوي ييب
0: نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نومبغل مامانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون
1: موتاخ سي تعليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك nena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam
0: wa
1: motax satchi ba dafa satch ñukoy dor yu metti lol benn gu romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satchi bi daw la xasu gor gi ne ko gor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki gor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yene satchi bi dadi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digënté wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sa ci bi ne gaay yi door len way gor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal ni gor gi wax boko comparé door yi door yi ay tané ci sa ci bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mbugalu alakhirah mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doomi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doyna ko gëstu ayibi kenen nena koku dana meuna lamiñam dana meuna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lumu neew mune koku de ken duko yent neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi suko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem bu su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkala ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocci na jaasi mbewte wa man salla sayfa al baghy qutila bihi kep ko xamne bocci na jaasi mbewte si sidna ali neena dañen ko ci ray bala mu ci ray kenn wa motax ku bew rek yalla toroxal la mu ne itam kep ko xamne gasalna mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la boroma ci fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof jay neena yene nek la boroma ci fanan lo yene nit rek sa ko lay dal mu ne ko itam waman hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk ah mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul la na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yena bok ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa sutura mbok yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci saydo mun itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nya jan jay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reylu lu sa morom def mbeuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexal ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bodé set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kinema fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax wa man u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diso dal muy jëm ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sat muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek barap ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek nenañ woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne le upp ci lamuy def lañu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne le upp ci lamuy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon ni ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay dugg sa wara kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lamin yeen samay dom poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken du la tedde del mune yeen samay dom al afiyatu ashartu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune benn ba nak bu ko fukkel juroom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy benn ba dess neena moy moytandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen may xel matul donte sax seen mbugu reyna donte sax seen poche disna donte sax borom mi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu gëna kawé l'islam l'islam dal kuko am am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mune itam amul ben ramu bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexer rek ba yow deng bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytan ni duggal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam néna bu jam amul néna sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir néna modi ciabi ciona néna modi war wayu fitna néna bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yu mu taggatu ak non kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ca jitu di

diko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak deg am itam ak gis gis mun fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xole al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit su fekenteni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al hiss wala xet gi la mudi ashum wala mudi gis gi mudi al basar wala muy deg gi mudi as sama ñu ne juromi yek yek yoy yep ñaar ño ci upp doole te moy as sama ak al basar motax yalla wax ci aye bi ne fa ja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoy yu leral neen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayiko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané su ko defé mu duggal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam wax na né redd na reddu reey tok na ci biiri sahabaam reddu reey né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni reddu wi de moy sama yoon dal di redd nak ay reddu yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi nekkon bu len top ñalli na ngeen top yoon wi nga xamanteni reud na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bimu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gem kumu neex nga weddi waye mang lay yegal nak ne ngeemu jaam yi tegumako ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gem nak man yalla la kay gem man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xet ci nit ñi ak bëgg itam
nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak shaytané mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga né nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolu da fay wané né kon yow mi naru lo bok ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari dana wax né nit ki bu mu tok di wax rek né damay tok hatta yahdiyani llahu ba yalla jubal ma néna ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma néna lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defé doomu adama bi limu wara mëna gëm modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na ni ñepp jup bax mënon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon e reddel na la ay yoon yo mëna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak shaytané rek shaytané xëc ci la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fekk mu ngi reconnaître né bu défé njumté japp né bakkanam la ak shaytané rek mu mëna jubok yalla su défé lu bax itam xamné baña naw jëf ji xamné itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappalé wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bi mu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fu may jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokku ñu am jaaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaaxlé war na dañ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni aya bi wax nako muné qad mada ala al insani waqtun tawil min az-zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud lolou day wone ne kon doomu adama bi yalla la sop rek mu dadi koy indi fi ci aduna kon nak teureulin yi nga xamanteni yalla teureul nako daf ko wara respecter rek jaar ci legi foku nga xam yow julit bi yan mandarga moy mandarga yi nga xamanteni ci lañuy xamé ni nit ki e dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu fekké duduna aduna xemem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo démé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara taxé nga ndax ku nara taxé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu né kon duddu aduna suñu ko waxé té am ci yeneeni gis ndax bari na ñoo xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek gu bax doye dal seen bop lool ba pare nak tuddé ko l'islam né loolu deudu aduna la fekk loolu du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor kër gu rafet man nay lek gu bax ba pare deudu aduna ñu né ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu né deudu aduna moy
nga fexé ba lepp lu la yalla digël nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytuko lolou mo moy dedu aduna e mag ñi ñom gis len ni aduna am nañ fi cër ndax wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya yalla neena e na nga wut lo yobbal pour sa alakhirah waye nak bul fat cër bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé du aduna lolu du deddu aduna waw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sel la té set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna deddu adunaam gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg na ñu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci salamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nañ ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer muko mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wone ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou mën na wone ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wu julit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ñi mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malisi ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñene ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day te nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam budé tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad-dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp
waaw fu mu tardé rek jigéen nako tardel mom sheikh ñu ne ko nit war na fexé ba baña yott jikoy sheikh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom toilettu rek moko tardel foko fekk mu ngay toilettu di genn di wanew lolu itam amul benn njariñ ci nit ki waaw toilettu bu bari ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wané wu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nekk mu tagone dafa am fu may jëm wuti wu fa dara luddul day wané wu ji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour mën ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko barit fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew et fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw e fexé itam ba baña am jikoy jamu job té moy di toilettu rek di wanéwu ñenti picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né e gis nañ né yow mi nitu aljana nga yentu sallallahu alayhi wasallam wax na né man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna yentu sallallahu alayhi wasallam né na képp ko xamné yalla fégal nako ayu la nek ci digënté ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digeunte ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ne bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandarga yi nga xamanteni moy wanene ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sa yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig te moy wuti lumu dimbulé njabotam waw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam wax na ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرا القران ويطأطئ فيه وهو عليه الشاق فله اجران ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كي جانغ القران نينا تي منكو لول من تجويد بي ديكو جانغ جانغ مو رافيت تي يو نينا نيت كوكو نينا نيونكاي بوله تي ملائكه يو سلليا تي تيد نيونو لاي اندال غروب بوبو لاكو يالا دي بوله mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne guko ra taxagul waye muy xol haraf yeen bu bax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa de am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay payu choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolou day wané ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa kër yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi di nu bëgg dal
moy na samonté julli juromi lol nak lu am solo la

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي غناو بنو سانتي يالا جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابة دلو سنين كي كاتم يالا أكباخم كي سين إميسيون كلمة الحق sen kharis ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharis ahmed xam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural ñe yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci kër yi mune de pour yegle rek ne mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bu borek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolem bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dundu ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu de ñewé mu falango waye momu dundu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem nga gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amon dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundu ci suratul mulk di wone ne dundu ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyel sama bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yiri fonna aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu mun ci dara motax tuba bi li ñuy for for for ni ki su xasse de mënatuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënatuñ ci dara ndax momu ñu dundu momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bokk ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bisi ñu wara de nax rido kumpel leg leg yalla am ñu ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bimu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de falewul ndaw falewul mak fuko yalla programme rek mu dem fa falewul ki wer falewul ki feba leen ngeen gis ku wer dara jotuko jeki jeki rek ñu ne fatima leen nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jeki jeki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki feba wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajjal suñu bop ci waxtu mu nek lolu tax amna benn bindkat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bindum na ci téré bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawati na mak ñi nga xamanteni wex na nu fur ak bi jaw mune halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex in tar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo li sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naw ba dañ mune ndax dund dootina mëna neexee foofu wa jaati te ni jonnu te jik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demuk picc mu ñuul ma yanu bu te diko wootu wootu gum dul delu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bi jaaw salam waru ta taxalikook gan googu nga xamanteni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wex fur ak bi jaaw ñooñu dañuy fàtte lu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu wex fur ak bi jaaw moo tax mu ne araaka nasita almawt walmawt mawridun fa lil kulli min baxri almamaati nasibu mu ne araaka maa ngi la gis nasita almawt ngay fàtte lu dee walmawt te deekat mawridun rootuwaay la tekat fa nasibun cir lil kulli ñeel na ñépp min baxri almamaati ci géeju dee géeju dee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy gis nabb sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàttelu ndax fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek dee mu ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gën a ji bammel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujib mu ne boo yëgul ma yëgal la yow mii fàtte lu dee ne
képp ku ñu jur képp ku judd donte sa fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëmeleen ci dé neena dana xey woola te bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila Allah al-umur tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiyen di gestu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayiko sa bop bagn gi sop lu ne nga dugg ci tay yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbati al-umur taghib mune na nga tanulo yalla te bul tanulo sa bop mune ndax yemuna naka lanuy tanulo suñu bop te mbir li xamuñ ci dara waaw leleg yalla neena ngeen bëgg mbir di ca sonu lol te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam du wër neena leleg itam ngeen bañ dara te lolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lol yalla rek motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sari ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nu koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mu ne ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mu ne nga nangul li yalla di dogal ci nguuram waaw nga nangul li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ne ab television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay kenn deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla nek ab materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñu ni yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te wax nako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yep japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na wa su la nato febar rafet na yalla lu mu def ci jambi rek rafet na parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lu rafet la mu ne wante nak borom xer rek mokay nangu ku nama delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku nama taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg
nena itam mid la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñuy xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seluk mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokkam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi nekkon ala darud dunya daru nawka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lani daru dunya keru aduna gide daru nawka moy keru dofi waaw moy keru dofi neena wajifatun med la mu nga xamne yujazibuha mu ngi koy xecio kalibun ay xaj ay xaji kesse koy xecio mune kon fahdhar moytul manek bitilka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diiné ah la diiné kenn duko jëndé aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib mune boy yegul ma yegal la ni innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi néna ku bëgg woru ku bëgg ku la trompé néna jappal aduna trompé nañu bari néna fama safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib néna aduna néna ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna néna jappal ni mu jugge neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax néna nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga ma walax jana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nap kat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisee da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñu nuxu la ci barab ñu nux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digu njolor da nga gis ni talibi day melni ndox fa ta neena so maré nak boko seené da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bang ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa bëtt dang ko sénat ñu nuxu la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena aduna non lay non la mel da ngay xëc ci benn mbir foog ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk yaax mbokk gi te yàlla nee na ku dog mbokk dog naa la mu jaral la nga ñàkk sa diine jaral la nga ñàkk sa ngor ngay xëcc loolu nga doon wut mu juloo ko am xanaa nga war a jàjju bàyyi jékki-jékki àdduna wanaat la beneen mbir rafetal ko nga jógaat dogaat sa mbokk ñàkkaat sa diine ñàkk sa ngor pour am loola nga demaat ba fa nga foogee woon.

yaangi magga gis bu ne yaangi jégué sa bammel té yegulooko jéki jék rek déna la këteum yob motax gor gui nekkon aduna ñu no xul ci barab néna ki ma da fay fokk né ndox la gis muy jéggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su démé du ko fa fekk néna du dañ di top ndox momu ba dé dab ko motax mu né ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax mu ne kon la ashar min harut marut qala da shafi'un li kulli almuznibin habib mu ne aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolu nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mu ne neena bëggal ma aduna bu bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lool neena nak ñu solol ko yere seet yere seet moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxay ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la toll nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa jiru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ci top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci biir bammel neena yaakaaram dana tass mu upp nu yaakaaru koko takkon magat ma te ñu muuroon ko neubboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax muné ajuzun furukun fi thiyabi arubatin ghururu dun almadina qablu ajibu muné ajuzun aduna magat la furukun bu tongorom fi thiyabi arubatin néna ñu solol ko nak yéré sét muné ghururu dun woruk aduna almadina ñi wéyon ci magña té sagonon wor gi len aduna woron dé ajibu néna lu yemel motax ñu ni bu top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bu la rero bu la relo tay bu ëllëgé mu joy loola waaw ngay xol sax koñ bi nga nekk da ngay gis tay kër gi am nañu doom ñu koy ngënté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gesto touté rek da nga gis benen kër go xamné ni ña nga yenu sen loxo di joy lutax ndax am nu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lol da nga gis ko xamné tay contane lol waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy lolou mo di aduna wa in adhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladati ba'du lahibu mune wa in adhakat bula retan lo mum aduna yawman bis sa tubki dana la joylo bi suratin ci lo gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamni fi ci aduna daf lay jural mbugalu alakhirah neena jaruko wala khayra yiw nekul fil ladati ci banex yo xamni ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal mune aduna dafa melni liñuy tuddé

suñu ndaw ñaka won ma gi ci biir kër mo ngi commencé ci bop yi ñuy bam ak xol gu gatt gi ak waxin bu jekul wi legi xali kenn mënut la wax ben xalé mënut la wax ak ma ndax seen langage bu ñaaw lool lepp ci ko di yaqku.

0: kenni ben jigen dootul amati kersa
1: waw ben jigen dootul amati kersa
0: mo melni
1: non lepp boko day xol ay mangal gala yu nga xamne ñu ngi jankuwante ak mom ci suñu dundu bi kon lolu daf ñuy jox ni

bobu yonenti bi bu waxe ba noppi rek saxol ci du wicci nga womatu dugg ci l'islam yalla waxat nako neko fadhakir in nafa'ati dhikra mune ko itam del fatli su fekke fatli amna njariñ leleg nga tollu jamono yo

moy ko yow Fatima nang lay yeugal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malakama waye nak gisul jëmmu ci yonent bi rek gis jëmmu ci mune yonent bi assalamu alaykum ya ahli bayti an-nubuwwah wal risalati wal jaha

Nanti bini ku ajikan dairan ang qabidan biiznillah. Bini ku nakhdangan niyo prosesi marek. Ayan ladak na yun ni pur binin bil, wala damin niyo pur jesi sa maruah. Bini ku ayan ladak na digal, manyo jesi sa ruah wa ayanak, manjiflantik yaw kiniya wanti at kapel, at iyo mali. So mo jokhin digal ni majil ruah ni, majil ko, kindi ko lu yalla katna so mané delu itam ma delu waw yalla néna amna ci jaama mi ñu xamné su dé mëno la ñak duñu dé ndax soppu gën yalla soppu jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci ci mo tax ma nak mi wax ko lolu e ko nak fam bur ma tara xolal lek ñal yoyu bu la ci neex so né ma delul ma delu bay la nga dund bam neex la ma ñëw jël ci sorox bo mu woyé wala bok nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yeenentu bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël ruux bi yeenentu bi ni ko ayna tarak fu bayyi jibril yow azrail mu ne ko taraktuhu fi lsamaa yuaddihi fi ruuxihi malaikatullah mu ne ko maa ko bayyi ci kaw asamaan malaaka yi di ko jal sa ruux gi neke boobu malaaka yi xam neen ne sayidna muhammad tey lay gennaaduna mu ngi koy jal sayidna jibril ci kaw te boobu malakul mawt mu ngi waxtaan ak yonente bi fii ci suuf nee na

yuhan na ci ga don degi yeb mu ci daanu rek baatu tawhid ay ñew yalla woné ay ayyam ni mu bindé do ma adama ni mu bindé

ne mbolem def yi mbolem def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo julle malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi dossi yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yegal ko lamu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen ji famuko motax len ci mufassiruni wax nen ci maana ida shamsu kuwirat wa ida an-nujumu kadarat muni ilak yawm al-qiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokal montagne yi yawm al-qiyam bu yalla dajale jam yi nenen batu la ilaha illallah nena da fay nek leer gu fess go xamanteni ku ne mu ngi tek sa beut waye batu la ilaha illallah bo bu di leer kan lay wut mu ngi wut ña nga xamanteni dan nañ ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal leen aljana motax yonenti bi ne tabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige tabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen na ngay bari lo di wax la ilaha illallah nena na nga xamni wa'lam anna jami' al a'mal wa at-ta'at tatalasha illa at-tasbih wa ash-shahada nena xamal xam gu wex ni mbolem xetu jamu yalla yi mbolem xetu top yalla yi ëlëk yowmal xiyam dañu ñak valeur ba mu def baatu tasbih te mu di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nena ñoom ay baat lañu yo xamanteni seeni valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafay yenu kaka daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib neena leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamante ni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat dañu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ñe ko daan wax moo leen di leeralal yoon yi leeralal leen siraat ba ñu mën ci jéggi bu gaaw moo tax ñu ne borom xel ñu ñu sant borom xel mu yiwte baax nee na dara mënu ko bigloo ci xeetu zikkar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah soo dee borom xel bàyyil ma zikkar yi yépp jàppal ma ci la ilaha illallah nee na ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah nee na ndax day xëcc ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibnu Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu al ilahu yajma'u kulla hadihi al ma'ani kanat lidha alamat al imani mboolem xeetu xet façon yi ñuy jaamoo yàlla nee na moom Ibnu Ashir nee na yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah nee na loolu tax mu nekk mandargay ngëm nee na soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah nee na lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek nee na amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ moo tax Ousmane Ibnu Affan

temu batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah nena bama degge wax bobu batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah nena yonent bi di ko wax lolu mu jëm jëmbat ak ngëm ci sama xol mala usman.

lang la mu ne ma ak selal dal modi al qiyam bil ubudiyya moy nga am taxaway bu ma fukk ci jamu sa borom naw yalla bëgge te bañ ko defé yow di nga bëgg niki antu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu deggu ci xolam lolu modi ak mam ndax lolu bu xasi deggu ci sa xol do toñ

lay joge ci barab bobu mu ko doon jange yalla dana fa jajo wala lim bi bari na de waaw lim bi ñom xamna ne tukul li mënu ñu ko yalla dal na togaay bu yak mënu ci dara mu melni kon ab limu ngok ci la ilaha illallah neneen

ni da nga gis ko xamne jinn daf ko sedd neena batu jalala bi di batu allah mu ngi bind harfam ya ci sagal bu bra neena nga lak ciat ya fonal ko ko jinn sedd yalla mëna ko saxal.

ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngirub caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka. Ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëlu loo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa monteg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ wi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñu gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa martaba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grat, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabaarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fala yu'dhi jaara. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokk mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam
la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana andak lamine dana andak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw fal yatanafasil mutanafisun nga